ra ve ka mae khna ka bang ing ching ka bang ra na hong wong atrang che tu ka bang ang rut lan rong wa blam dre ne du mem tu mau ju a e lo tu bo tru hai thun ing ne se la la la pi pi m kai lai jak krak klo che klo e liu cha ra ve nan la ko ning ke yak ko plok ke yun tok ba bun ka tau mo pok di po siat ka tau.